Anya ma wadi o, obi ewu, obi da yel sabia. Onya mi na wayo. Onya mi na wayo. Obi e man kan kebe wu na so ti as.